Nidupado sang nao e nyo yaho Ogiga kun kikiriki nong na jukun Koteko nong na no